0: Allô?
1: Oui, ba.
0: Yeah.
1: Kebe je me call kaka e ba beto bon. Eh ka ble mamo.
0: Eh.
1: O ko ri ako aba atamako. Ya fa ble kan yo.
0: Eh.
1: Alma ki ba te ti chauffeur du gros camion.
0: Eh.
1: Wa ke fuwa mu wa. O ni fuwa e na ka yo fuwa. Wa ke fu ka mu o o fi kun. O mo black box je mi di. O mo je mu tani. Ya ka gra fu ye ka ga ni o na ba bu te mi.
0: Eh isin e gran yi. Ai.
1: O ya ako aba
0: Bokuma ko.
1: On ni ni abla kon fait na désigner belke.
0: Mhm. Ba nga kanle isuo. E ke e wa le masi ke pon we kro yo.
1: Mhm.
0: Ka fini ka ba yon.
1: A ba ko ma kon fa ble ni yo.
0: A toto sa ba pokun a député nga le yon. E disu. Sra mo ba li mon yo. O keke ni ge papa mu yon.
1: Ni
0: a. Ni a. Ne si ne su e suo.
1: Ne fe suo.
0: Eh. Ye wa fa nga fa yo politique li yon. I son ti azu li ti akrama.
1: Pokwa
0: de gocha ko ya e ko gran lo e bonde kun via klinga nu
1: no boya ko baba wa ya juma ke fwa umo
0: inwenyo
1: ba li tu bawa juma ke fwa umo
0: nga ken len tili o se inwenyo na oba iku
1: ehe
0: wa oba le kusuma oba teteja
1: ehe
0: ehe na
1: wa lo kanio
0: nga mo ba li ki ele ngale okura e so pe buru
1: Be ya
0: wo. Eh, o mamu afwenye ngawe.
1: Ah, folo e.
0: O e mamu.
1: O e mamu.
0: Amwa ka manga mtali bo so mien pa kula to. Na cooperative wa to mamu.
1: Nia.
0: No na mpri. Eh eh, na mpri am gram sa di mak ngofa ole.
1: Eh eh.
0: Makun isamle ze makumba.
1: Makumba.
0: Makumba ngofa ole. Makun kilokun, otikorokun nyo.
1: Eh eh.
0: No inwe makumba so am dua. Kam duamna kaka ongle kangale amle makunkanga am san viale
1: e nagbaka
0: eh
1: etili
0: aunque na kaye ngabe kele ngale ay masin ke ba won wala ko so akola nyinu yo wa vie ma o makunsika kangale makunfie sa di makunfie ta kun
1: ye nji akwa kwa ti
0: akwa akwa ti ma anyenu sika kan aunque no makunga fa ole na likete Senge ile ku itie suri ka fa ngo fa o le fwe ile fwe ngren si yo. Eh eh. Tie suri ka fa fwe.
1: Eh eh.
0: Nga le fwe. E ka. Eh eh. Je no ma ku fwe na ke te.
1: Mhm. Ma ku ti na li ke.
0: Eh eh.
1: Oni ba li ki.
0: Yo.
1: E te on ga ba.
0: Yo, mi bo fe sa pa si am su lo.
1: Ah, ben.
0: Mhm.

0: nyamye priye bendengle nyamye waye ye yesre o adulwa nyamye priye bendengle nyamye waye ye yesre o nyamye matorie ni omoja nyamye priye omoja ni o famie jesus christ torie ni omoja jesus torie torie ni omoja na mae koko torie ni omoja Nana nyamienia, aye na yili manie kaedi, mevie ma paka kya mwiso tia ekwadima. Dumla enzwe, wani kola lani plakari, sana vie mamia nume dia vie kun edi pia. Nana nyamienia, aye na yili manie kaedi, mevie ma paka kya mwiso tia ekwadima.
1: Benga beki akbamu, beblo toni kbamu, bebe dile buya kuna, bebe beki le zumanu.
0: Yande nyofe. Nana nyamienia, Aye nga yili mani ye kaedi Mevye mafaka kya mwiswa tia ekwadima Ele mwa o amen

0: Amoma yesre yeme. Yeme eseriye ke mra iti one ebo yele wokrule one yemiangun krule. Bukaye ma ye nati womra nso. Edie yekura yekme enamangwa inu yeme yesre o Jesus bote owa idumanu. Ame transi. Isaïe e fruanunde. Brembo enangama oyachi inunuke yekura yunwi amokende. Brembo oteo yankukua amokpanfle. Ma kunu yifue oyachi e atente e sofale. Ye abro yofue oyachi e akunatete mo bebule. Ma osa isi obla enangama isi. Osi iwun anwo obla ye nyamie isi afen osi anwo dan afen amo akundande mo beni medie mo betimakun ye amo atende mo beni medie mo betimakun enangama ye okansone nyamie inyin sumbo oda anwuro playi ko one asie be afinu Etini kabo ofa ojuso me atende mo beni amode mo me akundande mo beni amo akundande mo be afienu betende die mo ke ojuso bio nyame bobo inu andene
1: yeda miasi
0: ble kabo be pamfle enangama ominje be onkoko ble be kabo be pamfle enangama obinje be onkoko ble menda wo ase chenkura me so nyachima oduma pa ibolele na ke oyo wayo enangama otidan one kambole fata dede traso idambo oti biefe onuma isi be kabo be pamfle enangama ominje be onkoko ble Enangama oyakisaki ose anvo onve maya ndende ipade bengama enangama ipade oyoma srankura okuro isanu anije mokura pa bekabo bekpanfle enangama ominje be onkokoble
1: bekabo bekpanfle enangama ominje be onkokoble
0: Enangama e ati mokura beti sese ini je kabo oyobe mo ongbema nungbre beka bekpan be flei mo ominje be onkokoble bebo bekpan flei na ureso beka bo bekpan fle enangama ominje be onkokoble
1: beka bo bekpan fle enangama ominje be onkokoble
0: Sese fwe Paul, e fluambo okre omani Philippe fwe mo inunde. Aniyama mo, se metrangwanu, se mugu, Jezu e kanvole oyi inun anu meun anu. Afen, mendiye, menman dile, yele krisi. Ye men ewe ule diye, ote men mbasu eniki. Sange se ke metra makanu juma kabo ndi okrayo srami mo bensa ye muma konkabo mbao ibuenyo wakpandame e kabo oyome fe patraso yeleke ngo na mini krisi yo tran eliso ye otekpadane Sange amodu manuti se mekable otekpabikun. Abodie sakura yolenu amoyo kabo onikrisi e amanye fe ofata. Nyamye bobo inwandene.
1: Yeda miasi.